yow mere fu ana pamba nyeta dama dina mo ginta omer mo sobo ka mo ka fakyama dina pibu supervecture ma gulo mo so ya dubli bo katala yo me foneta mo ka shabo toya mi to fu ana pamba no dama dina abel ko dambe pou ka fakyama dina lagon a pou gote sur lagon mo so ya dubli bo ka bu mali ma kalmanye ka ka dama dina tamadde wadi richard ka fakyama dina low mo so ya dubli bo ka ta mi fu mama lanre te dir lan yo mo lejo yunga lan mo lejnya mo tegban mo urung bay chat chat chat chat chat chat chat kaba mo le yalo mero tegni sia sokko pelle la yano chabo yuro la

ki debani ke masanon qafi ken kalske la barafi nakata ke bu la barafi na don suntara ga tiganda no ndasum de figia wa sundiga tiganda jawda kan hodien ke ruede fi bum nakata tanam mai go hay nakata tapel de talbu kan gal ma arabi saudit na kan marichal mamad idirte bi itno kan choman am choge galavi lidaya la palais royal tamina da kan bum nakadi fum gaen mi sama mul ma na fi ministre fi na de fi arabi saudit me jun banat li hen non qafna gaen mi sama jum gaen la wal set el kas al kereji wa gaen suma ni sama ni se kagalan gaen kai bana ma jar na gane fe na ma na na de chat na de fi arabi saudit hajin am tani kai bum na gada mamad idris de bi itno hidina mi ministre mul ma na fi na de fi arabi saudit kaen se fituna de visigante fitu de sama da dalen se fitu zia kulit la vi e bon rahen el mayum october ngu bisa da kaldu done fitu zigenga al marom ne na da ngol de fi itali a ren gudi fitu zigene we ren fitu de ngol de le la wa qela on vi tigal mali ha dunet ken ne ka nga faram no ngaftigena a ren se el man se fitu sinas woni se ma na ni se la wa ren le bo fituna de gene gene se la wen ke sen taria e fok maraka nagan fidi gene ke naga de fi arabi saudi de egypte emira arab uni hen ken salam do dan ga do ke si kujugi ken nan fara ga do ke etats uni ken man se fitu se la una ken fituna maqa metna ke garam ga le yal mala ken la lani ilaa da hodi ga naqad fi sudan doon hotiga ala qayn naqana ma fi dunyad laqlan fi tafid yalna fi ka la lan ilaa da hodi naqad fi sudan wa qayn guru ga fi bum naqad makas ko naqad fi arabi saudit na qayn ami bum naqad qayn qaram ga yalma la lan ipon da jar naqana fa na ma laqina naqul fuq mal suwa supe da ka hum tu da li ak jar naqana fa na ma maana hum tu ka ni nisi ko ngor bi se kudumo ayna me mangol fi le ministre mamul man fi nad fi arabi saudit me junu banat heli hen na qanam demi bum na qadam rechal mot idris debi itno qam dal na qad falamu hidel de falamu gani ni si qad doktor qafman si yisi cha qal man si lumon gani fanam gani si lum doktor qan si dal berul nam dal berul marawma ni si bezi ngor gudum go kam gen gani fanam gani si lop gen hedinamu wa qayna me bum na qada mamad idris debi itno qayna dimi nramna mdala na qada falamo qayn supe de farngol fi jamena nga na qada fi riyad qayna qada ngol da lingol fi arabi saudit qayni nirfaani hum tu da dang sit qayni awadan fa qadang tu sit qayn ka hum tu si doktor bu naga qayn namdala bonan da jar na qana fayna ma na laqmi banama kut kula wal de kula da fi lini fay kafi bu naga awen dan ga ministre ni fi le de fi nagata en so ye de lima sum second trusu cha jana samu mala ali ahmad agabash en amlan kamat plani en yumis ga si sa senatera ga jobon volumo a jobon volumo ga de la ngolo ga la un fi jigal mali ga ay na ga chat ne hum ga li dan ga ni foktan ga fi tu se to tu se sum mi diga nala in jiga nala mi ga ni si jobon volumo awa ga en me ministre na ga en gure yima yumis na je ba ga nam samiyu mala ahmad ali ahmad agabash kanam chew ga na me bro attitude he de jafnu fi sumsala kan sumnu fi fi mi de ko yuna khmalina en bolda kanam dala wa doctor kan ne hum ga lin dan gan tun chigen ala kan sen bla kan ala sumit kan ala kaf kan ham dala gomni fi nat me kali sen di doctor kan ne siga janga ka mina la ga sa de ma kan kuma ngalen jago ni siga te mu ga kafi ganam dala wa khan tlenam kafre maram gani me tlema ga ga na gat na ga na gat puru wa nirvani rait wa mu launa me tlen ga ga sum num ga mai nga fa ngolo ga nge li mala ai tan li na vano tan fang de tan fan nan me gan kain go mara yu ne kai me namo tontu ha ga mala wang ha ga mai farin ji kai mun go tontun mai din ga ni kain go mara tlenam kafre me namo hen ganam dala wa khane sum go biye bien gan mai ngolo lingeli ko mai kreem ge kaf ga ni kain tlera ma mara
une molo le bohay nagata fayal bohay dunyat ko ni matlera am gaid mi ehlera mara lema jon gane mi lawram gane bu naga am dala wa kha insa gomne fi nagada a doctor ka mara ne oda kha lema qafmali non gane ma gaim mi ga asum doctor ka chi tusia ne mi gane la mit kali dan mi gane ni ma gaim gane gane ram dala gomne fi nagata mar ne ona khlena amna a gaim bisme chu usili ka gar yal mala gane isi qafsa la gane e tafox sumna aha sum tun che sum family mit fia len ngali ablag yam ga kafka ni sum sin yani ni si yosia ma fujidoni mi bam saliki dana bu naga ala ga tle da fi sum na bu nga da fi sum len kaf we na ma an ga ni kana minister ali ahmad agabash ayam da la gomna fi na ga de yo wa sum sara sa wulya sa police na na ga ni yosi sara wulya ay ngu vulzi tena a ga an si chugusko lop ni fi sa rein lin ga mala xe u soj ma hem ni goni sima garyal mala gane laqsa ha mo ala qafay he na gade fe gane le adma qain li ma sumun sarqa bunu kisem gane goni garyal mala yo bunu ko yabo naga qain gudi kalama ni si debite ni le bunu si senatere joba funi ministre na qain si goda la wa qaf ga li gane ngom de fina gada ngom de na te me ngom heta gadi xema li na cha goni mai gazida fisan gari lingal in kagram kada ko samay da ko dimge kafke ni khelma mar jona bo nage wa gaina ministre ni hot tamana mohtiga i jopta migan gaini nam dala wa ni si gomni fina gata ka garjal mala gain pong irlen go khain gai launi fi le dale bo a gai le daga no light o le diga len gain mang gain kafli na fang fuli ta ta kai anang lin jocho wani nang a jangkol ya kai ni si saga le fi le dana so jire muga kaf ko ni an si jankiri e helina da ala ga yune qmadi ma doktoro gen ve sa da hay na gadu chat non qafi awa ga na ma joba vule e kal delam go jewe ala ga na ministre ne la len sa dizian ga ni kay mi senateur sa mu ma la be gol mem sebastien na mda la wa e chemo mari jona de kay sumun doktoro gen ka chitu se mi gen ga ni a ga min ala ga la len sum la ka far gen jami a qainam dala kelawni fi sumon ngali joro saraka le bo sumgo tu sangulon tu sikaga ngali ralin fi jo qaili mara a qaingo mi law tu am dala o sangulo sala qasko li naqlaqi elma yune qafo ga jar sumna ne ni sema lo pe tagamdi mi gadi kafreni a la lani lani si e sa ngulo sala fuli ki si jajan ga ne ni si lo pnu si tagambo na ga fat fune kalam kam ga tang tuzin ga na mongol fi sena na doktor harun kabadi ainam job ko mi sa ngolo non qaf ani si tot tap ton si tabi ay sama la mi ne qadang sub mi gamen ga ni may mi fam ngadi bo na ga o hen dan ministre na fi docteur sama yuma la docteur Abdel Majid Abdrahim ainam bor vilen di kama chulum dan am fla ay fi tudi di fok man la qlaqi ko ko le ministre da guljal dal bi da gurjuda ay ni si la wa ga ga la moy da moy tar ke pia la ebola ga na ga en kay go e na ga de bi ko ngi king sa za na ga en mo kas do ga dan go bi na kay fe tuna de garam ga yel ma na wi ka de ni ha moy na de choy go no na na ga de chat ma lum do mi ga a ga en la ga ni moy na de e fay di na ga en e he na ga de ko ngi king sa za da u ga ng da ga ni sum za la ga en fi ga moy na de ga en kis le ga sum sa mi di ga ja sin ga sa kis ma cha do ko ka mi di u de la moy na na a ga na ministre nda ga na la fito de fisika ene garam ga yal mala ga ene aro tafa ko la lene aro tafa a le bosum sa moye na ga den na ga na de choy dan go no laqtu le laqti ala moye de katisi yu ga dino choko de sum dina awa afat la bara fi na ga ka dan dan non qaf ga ene ka en burda ka mat ga lise no ma lise ma wala ma farma ku le farma le ga na fi jamen dani a ga en ka mat ga en tuni ga en chaw ni fi chaw fo mi mala prefe na ga en ma amalfuni berwel guyo afulum gursensi do gane kay ministre damol ma de ville école chadi ala docteur goulé kuji kay na e malfuni tema don go ganti na akhain e hay na gadu chatta non qaf kayne kursu sala ni sido brefe brefe ngayne si ki es birim kisi cha to mo fi kay birim na hi cha kis ki di cha si to fal kam si dia kayne sala ni sido ona kayne di makoy a kayne grupo ngi jarsi kayne birim dok fal kam ke bere groupe sa ka dona a ga joren ken birim dok kar ge kam fal ci chaw ci ke ci chaw ci dok le nge ken sa jore sa la ga jore jo fena sa dona awa khayfa de wa khala bara fina gat ka tan na ken tis na la ken sun da ken
daren fokk ma fi jaflar yaw ay job ko me jaf ni jaron sa ka jamen da hizi ma ka tam jamen non qafi qafi to de visi ngol de ka ka fi fa done pour vi duma si ka nga de vatte do mi de ma la 13h fi to done vo vi ala job so valamna a ka si am mai jam de ka tam l'église catholique ta wala ta yal espérance da a ka en yahin hotos maraka ba job so de ka ren fokk ma fi jaflar yaw sa ka jamen dani job me sa jaf la rosa jamen dan non qaf sa wujudi chaadi ren si madam jamen ko bin la fitu da ngol de ka fitu ren bor vid masman tri doni ken fali da ka ngat fat doem hidi ma 13h na fitu doni fo vi ala job so valam na ka si ma jam ni tam eglise catholique wala da ken sa kep ko hini ko di bu na ge ken hoti ka be pour ma ka foka awa ka mamad ka sar kang tolam go ka gang no chaw no retulo

ligi de ben gima sa non kafi kan kalon ka go ja kan ikse sa chatle sa cameroun le hede de fantigi non kafi sa lo don bonora de gigi de ben sa kais kal na hayna ki de non kafi kan la barbi na gadiran jam go ren do mes mun mai en lo kam gen yo nen no ngar mu do mul ma kan telem gais mu go dan de ren chuti gan gam ma makka sara kan sa mongom yo allah be ke mai na damli awa kini ko mandele na la mina no chabru mor go no filo vinde ki de non kafi gan an farala alla unhin linea wani garen choi reportar rota rai monuto amlan mit ka gudumo kain kain gorfi kormon fi nasulum kain kormon fi famfina kain famfina wolfan ko no lam malam mida se cha ku jon grande be media kain ami kali li matina kain an fara rot do ngo choi don mi nanon ga gigi de belon parbalam kaya dan

Assalamu alaikum ay sagane yitami ndiaga kar kala woni studio ndo fallo radio ceri gaga no jano kal kal ngi tena barnga mon ngus ndo tena min dinim ngi chan rama sen ki ki ara ka ga do ci ha yara ka yam la ngar do kral la vende bi redi wala ka mando en ko ne talo ngar da sabiso mu kala ko ay ngo ci ga ko mo tena barnga mon ngus ndo mi ñamu charal na wonde kabin technique mu charal na ngar dum technicien dal mu ci ga ngi na ja ko ngi chan ga mahmoud gassara na ja ko la awara en reji dal tan ñoko tay hilu nga ko la dia lunga ci micro ga bi barkam no sanjo ko ceri nga waya ibrahim mamad momi ngam koy mbolgo no mamad tanum no kaseta yini min di te ci ken haare mo koy mono kabin technique.

Peut-être que je suis en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire wanga lada benso da yayem ge sanga na ji lada sai ki an haram sai fiake ge te ki araka ga du ki yo ha ge araka yo wanga hadaro yan gre ng so jo dai na no ge da ya lada ga yaka yaka mun haram hala ma dinga namru go yem ben yem ga dai namru go han ge da ya ta ba dinga ga hal ge yaka ng mi yo yani ge yo ng ge dinga tran ya ja yaka ma i chona dai di ta ba dan ma kin kal kal ya dai dinga dana mo ge na ru ka jo yo episode yo ng dai dinga ya ja yaka agar mun haram hala ma ka kar ngam no ng na te ya ko ga dai ndu so ni ogum yo ngada ya lama di ben tabaya di fayde ngitram nareng i chan ga cigarette yo ati yo ngada indu ra ke gande nani gida da mi yo tabaya yo yu wini yo ngi da di ngrango e chepere ko da terma di ngadan wona chaga wonde kawli ngana ga frog da nam rugo wan ga kyan haramo sen vaki gite ben so i chepeli ngada e kam nar mahalla man num kindi bi tabayo yego abarra gite ngida abarnga danyo namurug miga hungay kol ngedran mo ngeyan bunji ki alama day dinga nalafya kri nalafya nga kadai kri daya kadai ben so ngenulo kri yo daya tiara re dinga re ndo soiro nge namurug wonde afrika dan ben bo wan ngeda talam talam ngi changa afrika central da yo nge day churo yoro day drangu ye chapoli aji leterna yoro ye chapoli ga daya na teli ngar nga yidwal day ken migo migo ngi kere kadang yu kol ga day dran mo ngi yu gi keren ci denga kalkal li jogu daara ngade hal nga yimay nga dayan bu ngi kere kalkal nga dingi day namru go hal ma dingi kere kada nga anni gure day ya xila ge hal nga day ke day kere yo drango hal nga yulur la felle yo nga day ya drango ye ci boliga i kere mun nan kalkal gure dinga ran ye kere ran yo nga ga ju won nan kalkal nga kimi kimi ro mo day ya mi ga wa nge kede nga yukul yo yo di nge kere kada nga yukul ga yimay nga day mi go ngudran mo nga i cer la pa gaya daya yan bunji kenge yukul yo manga agram naram halama ding yemay rekal kal yamu debelan rekal kal kimi kimro halnge erni na lafiyayu halnge daya kadai kari yo halnge dai drango dai kai kidende kal kal gre sangre nama dunga dai man nago norya halama dai ding mi yo ngede ko yama ngungede gede yan kidene er dai nga halnge yan yan yek gan yo ngede dai ding mi yo ngede kala yo yekule chegi nera dai mi yo monazama ngede karangi kulga yiru war na er dai ngi kulio dai dran ga yo yedwali madai gire dai ya dinge ke denga akulnga dai ya yan mun nanda kalkal le ken mi yo ki denga ran yo go habar gite ngi habar ngi dan yo namru go dai ya lugu hadan mu go lugu hadum dawla ngam no lugu jana marechal mohammed idriss debi tuno yo dai ya churu yo ro dai wan ge nal akula makka yo ro dai na koy na wonde dawla ngam no handu gre kam go ko ya yo ro dai nal wonde faado dumu ha ngre karma ngi lugu chanaga longa i chanaga royal de minanga akul yo day wol ninga nama nal gonyo day dran ki yo mi go jamay ki yo day ya jangu ke tega ta da ma nangi ke de kada jeni day dran ki ya je lunga akul ga i chanaga vice ministre nga day ya dan mu lugu saudiya nga namurga dama ding dawla ngi dewi dawla ngaran i chanam tandam ngi jay kangu ke te lungi chanaga wulet al hereji day yo nga day dan yo lunga dan mo nga gumna dawla ngam ne jangu ko te ya kam na ron hala man num dandam ga ko la fara dawla ngam no en akula fara dawla ga dan yo tay dan mo nge lu domu dawla ngam no yo dan mo nge mahammad idriss debi ituno yo dai ha dran ki ya jangu ko te ga ya ka dinge ke de ka da ken ya ka wan ga herer so ya ya kal ko wan da ga du ki ya ga ra ka yo ya kal ko wan de rom a itali kan ku nge dai dran ya kal ko ya jangu ko te ya ka dinge ke de ka da ya kam na ron hala ma yargu ne la fa yo miyo nam karadu ngada drama nyi mayal wonde kali ngara ngi wunga da yan dinge kete kara ya kaler da yonga so di ngala ya ga yonga ya dran kiya wan ga herer ya kal ko wonda ga duki ya ga rakar waya kam nan ngere nga halla so ndiya kal ko ya jangu te go ko da nar yarnde ya kam nar wa halla ma dinge kete kara nun tandam ga ko la far da ya far dran da arabi saudi di yu egypte yu emirat arab uni yo da yam yo ngi kede kada nga ya kam nar ma halla ma hal nga yi chubu go da ya dono ngaran yo nanga hal nga day drana nga so yi mar kal kal gede hal nga dawlo sudan dan won la fe atane yo go ya jar ko da nar ya kam da kawli ngaran ma
ngere awon da fanan yor awon da day ya palin an dum yo lu yo day ya je yer lu ngi da dan mangi dum lu ngi arabi saudi yo ko da nar yar ndi ya je ga ya ka yor day ya lama din ci de kadang i chu day nam tandam ga ko far chadiu sudan yo halama day ya akulan nam tandam ko far chadiu saudia yo nga day dran ki yo ya je yer ya kam nan da kal kal i chu ka kan ngi ci de ka day tanamay ngere day ya ye tanamay ra lama din nam ru go far ramno day bundo dam no mo jino habar kal kal din ngi ci kadang ga akula far no mamma na ro gete gre awnd ka wlinga ni yo lugu dum do wlinga mo yo marechal mahamad idris debi itno yo dan go koran nar yar ende kana chage a awnd ka wlinga ni yo a chona dinga halla day dran ya ni yo dinga ke der ende day helay ka kad dum dum brat gere day dan ya mongi itagal go itan amay go gere day dingi cede kada ko gere day bulindo imanga iju yande gete gere day ko rena ko na caga wonde kawli ngana a jono day halla yo lugu ho a wonde berni de dum nya mana handu yu riyad nga so wuro jono halla da yo day dam no ngay mo may nor karkal gere day ya di nanga ngi kere kada nga ko ga day makni no ma de ngi ga halay akul ri no fonga day man no yego go day dingi dran ci yo ya caga wonde kawli ngara dran ci so wudo mi go jama ya dawle ngi cede ki yu yeey go abar ragi teng da bar nga dan yo namur go ciuru hellu nga day ministre nga day arunni la fegre day arunni la fegre mu janor la felli yo day de non mu ngi ministre ni yo lu ngi cian nga ali ahmad ahabash yo ciuru nan na jaya pa senateur ngi kede kada ka dran ngen ya ci gen soan ngi kede kada allama han nga day ya di ngi kede kada ko tala en yo gre day lu nga dan mu nga akul ga na ci gen soal ben gre na jena ci ngi yo ngi kede kada yo ya ka mu na lu ngi cian ga mbay kol mbem sebastian yoinge daya chono halla da yo mukoloro day dinje kede kada abi enen nan la fi akulerande a chono day dinje ke miyonge kede kada go go yoro hala da won da haga dubki yo hage njiru wa woni won da haga dubki yo hage arak yo gre day yoinge so an ngana na ci gre miyonge re mangayo day yama yama iga ya ka rem nanange kede kada corona gre halnge day ya nan la fi ichu yaro bulinyo gre ci gni won da kawli ngani yoro day ya koro da nar yarande a chono halla da yo dranma ministerio di ngana chaga unda kawdi ngana ma chono dinge kede kada nga ha ni gam yonge kede kada ko yepi a nga dai ya hela ma dai nga dai dan ma hela ma dai yuddu nga alu ga chal man ngana gre dai yanan kal hela di ngi kede nga dan go aman yo ngi dai di ngana chaga ma chono han ga hokma na mana mai teiga han go hokma na mana mai teiga dan go han ga adu wa mi go han ga ci waru ne la fe guru dai di ngi kede kada yo nani nga nani yo ngi dai di ngi dan na chaga gre a cha halle yo dai di nga ha dan na chaga yo chono migo yo day di ngena talende ne fi migo yo di ngena talende dran go yema nga ay bu nel fardan ngay pin hela ma da yo ce dingre a ce migo si go ngara dan go wana hibi alle man ngara ne yunga day yori kal su migo yo yir day nga day yo nga day kru bare mayu migo hene mayo day dran go yema nga hela ma da yo go day di kal kal ya di ngi go di ngena jiga ay bu migo si ngen day yider mo ngi pi agar kru day ya bramair day yo nga yo di ngi na ca ga unde kawli ngana yo nga wan nga senater mo dran mo ko dan nar ya dran wan ngi chubi ka mani gren la fe akulja mani gren na jiga mi go ngen ken mi go mi ngi kada yo dai pi ma waya ngi so wal ngaran mi ngi kire kada ma ngi ngi dingi yaci kayro dan go ne pi irad ngande eide ko te kam go habar ngam no yo abal ngam bal ngam ka bi tegni tan mu no ka seta bi ni bi ni kire mu ko mu fala ngam ka bi tegni.

Chief afat mai dogo yamma dogo ni jakina dog fidi yambi ni na fidi ti dogo yamma bara goro ngana dogo yamma akarge ay kali hur ladi dida mbassa jeu na kikijira bonka tani wanda ay humya bormi kalena wana mulmi mbassa mai chatta tani marshal Muhammad Idris Deby no chol tani yam mbassa rabi saudita awani ide ikonarwa mulmai nahin bazah nikivis ministran miham basse arabi saudita miana lisunda nikiam basse titenga nuri mazmi bazara wana lisma ismana zi yabangol kazina ni yambanada basma richat tengva tutet ke ambasi arabi saudita tani hone azini dia kolas gol ura tegina gol gol wanini sunda zala ruburm kalina tilo oktoba za bumba dukina dong bayambi na val e horazimi rom yamandaga di italia awan fidi azi fidi azi wanda wanaz bangolo ningali amatle kisum chosu maismana ii ningali ya mandaga daki lata ni na halanga awani azia giam la mazgata na zidwaga bagana tok leta tok wanduani sumu ni ambasi mbali kone ni nacha ajawuna kiki jini ambasi etazunida na ambasi arabi saudita ambasi egyptida ki ambasi emira arab unida ava midi ya umazahalama na zahanda na ahepa wanuholonga ya ambasi sudanga wani ya mulu maina wani huri mami bazara ni kandaka wandina na min kaga kangani baza dinga tadani ya kakmazidi buruma mre na godi mina wana lekisuma isuma na burume kali na zitin boze kazini na halangani laza botazini na deona azihin holong koloze uduze huwa na mamulu maina wani ya giamla mamba kari wana mindana jivya dad vivu na vivu na ngavivu nga wana mlinga golo mudumbi linga lisundu kambi di mga teo a njundi mi fama arvok deo nida banadana mwazi minjamenu kazi miria na vamduktazo na tegizan iris kolo vwa una gagaga nga da iya mwuli ambasi mpandat amitanu wanini minister na maniri mtinda ulusunda na polis ladu wanisa mnyama na ali amat akabash awan suma sumana ya mani se na tergina wan hin joba ma vunu mo sama imani ya hana wan isam nyama na mbai ya gol mem se basnya wan ini ngara ya mdari chona ni ini ngali ya mbas ma richata tani teo titewa yuhumi wana dari chore liwa bomu wana dari chore liwa bomu ama famama na gaina ni mege awani mini sirna wan tilta de diri wana mindi hava majona kikiji wana mini hini yora masuma isuma na semiezi fima na eya uru ladi teng ti tengi lida wani mini sirna li ladi diri wana mana gazi aguvaru mana hii nga li sunda sunda lati na halang pinda ladi chonda tu wani nga na kak ani adukle gizeno na minduma ndumgone ni durmanti tewa imbaza wae suma isuma na zuwa nini ko nukodaki suma isuma zuumu ni wantea utitewa nuhumia na zidurwa mbada ni ngada ya mabwe ya ndagada wani vot maidana guvernumana ni vota na nga wani suma isuma na zea klinika ambulima zena ii mdana lang vot ndata ii ni watu wani sumu na zumu tiyo azumbu zumu tavote li ngapi ina zi suma zina ngaru vot ndati wina tani klini didaga nufamatea utiwa imbazo wami ini hunida ndadu sumuna wani huwana mbaanda na sumuna jewa nina kadida wani imana ambulina zia ni kibega titenga tivu nutkona wani ini gingolo hache mwani sumu nzulu zulu wana mfini ya mdagarpi nsumuna hawi nchukukona sumuna nchukukona atleki ini nchuk sumuna duktazi ngone azia awani azii olong ladi diri wana zindian dati ladi choda le vadu mina azii chunga sumudang ino nga hal udu imama sumudanga fazu wa muslimu teto nazi izuwa havo kusuma isuma na angada ya mba mkadena golozu udu lamazira wana minisira mbagandi lata wani dapunga na godi mina wani azii jebero ya mimudanga ndi guvarumana yo wa polisi kisumudanga wanaza wa atle kisumujanga katle kisumusundu na halanga nazi gol uda lati chodo nga lida asumi hiunu huwa nga ni chuki urzi mitengti tenga ayo buluka nisumunu nga yet nga udu ziri mi atlige zina halanya di chikola halana li ni vandla di chori liwa nduvunu fika
ani fami deo ma a renda na gazi da tladi chorili ngani deo nufa maana sumuna taitewa hadita ya haigitai gata uo goli tayan hawa aini bezie taya hali da tladi chori pini hinteo kamba li chuchori awani tladi ambasi ya bon katani wandani ministerman gada ya msundi doktor Abdel Majid Abderrahim wani burlendi burmuka mnablitoka toke laruni kisuma isuma ni inu wanga hinju ndama ambas mairishata ngada ya mchili wani azibaki larungol ngada ya mtugudiri ya dana virus ebola wani te utitoka ya mezawe tugudiri ya tajwa na humutu sad ni dea ni yama ndagadi Republic Democratic du Congo da wani hani yama ndagadi Uganda da wani tugudiri ya tazafadu tasumu nilva minina kikisina lenge suma isuma ni fima na urtuguni tervam kikisimba dukdokba yambini na akari lini na ntari linga linda ranga na ntang maana hege mpede na ang goltang jivimi linga linda choywa kang dumzini ang hinga fat ulu jivi chuchodi nifwa mwana za fita ziambut a jeber yam yi maman tatu andani hura ikemba wani burma kama wana zegeja nganga bira wani biru wana za hali ni mbaktumba boza ni diploma majiona kikijina ajo yama na BBC reche mwana za yama na befa wani ya mbasi mairichata tani wani kemba gideana gijang bara irado wa mbaktumba haradvunudu ijeo na kikijuan li ududa ni huru liseli wali ya danika njamena tani wani sama imana ya urimama ni sekretar detana melisunda kimini sirmana ngada ya mhata sama yama Dr. Gule Kuji wani ya zidi dika tanina nkemba na halangwa ni bububu ni kizuduk dok ba yambini na fili jaki bogol kikisindi duk dok fi dok vali yambini na kidizia wana duguzu gororo mani bububu na dok vali yambini na deo wani goron yofan bubu dokari yam vali duk kikisindi jaki bogola dok lengi wani maimana kemba birkon ya mbasi maidichata kileta na halanga kini sumuna ni bubupu ni na fidi duki kikisi lenge duk dog lenge ya ma lenge wani ya zibagan haura zimijeda ni mandagari Arabi Saudita wani maimana kemba birkon na nga deo chwa hli ya maida mbasi ini na yad gika ni gian kakadep na deo di deo na nasuma isumana humud burmi ini na dati ya bono wanda ni koordinatera nuwa umaimana ini nga wani gono urahle isuma isumana ya so ahle isuma isumana ya tazi ya doba nisama imana dila da wuyo ya ahle isuma ya iwa ni ha tazina wansama miaya si jimu anana mpadbola bol pada ni burlendi huri wa msunda ni kanja mena tani wani ni burmana zi manambio wana dungdara muna deo ya mdagar kileta na hala ngada ya mtaba misumuni tama wani ya zidi ya ni buru dimosh tilme buru mdok hindi ya mbi na deo wana taitana tilila di diri wana zba ngolo ngada ni ya mtabada tabari sumuni chata wani ya zi hindi laruhu ngolo ngada ni ya mgusana sumuna guzu tirimi wani atlege zina wani linga jeber kazirini zi nga teo njun chuchori hali mada mbasi ini adgika ni gian kakatepna deo na alasuma isumanu mudburmi ini na fati dogo ya ma deo goronja kina dogo vati yambi ni na hindi korwa radu ntani tekni siyana mamudga sarang linga humuna lisogole kole na kedek

radio diffusion nationale tchadienne do kaglo wa ska dem na bisit na jik do be tem bank boy so ngan go do ti kutu so wala paten ka de jabi kom jik kete nik nga gra do kla ya ngi ni osun kom go to ko se ga di Eli du peuple va député gani ta de au gunan ko mauritanite bay e konang ke Mauritania di dam ke don bete bay donange ji de ndur ko ni Afrique don bete ri ta no bete bay donange ji de ndur ko ni Afrique ko la mandani ta nana ni ke abar na Mauritania ni bay ni ke president ya Assemblée nationale de Ali Kolotu Chaimi ade ni nana undo ngal don te sen ya wo ke dam lo note ade lo ke ba yeri ko ke ngar bas ta lo to ni ngai lo no te gr do kum lo ko no te mandang ade au ni au e tam ye ka da ya ge ke sa do ya gir be ge ge o ba to ya ko ni ya ge ke ara ye ka da to chi te ni ko do kum lo ji ke cha de la ni ni ko sa do ya ko lu ge ge ake hal de ndurko gige ni ba ya gri chitke ara ye kadu atu chitu madu ya jik dokum lo ke chat la se ya de oji ya gir be jiku dokum lo jik chat la ni ati na se ya de ni no ni na awatu kumte ade mer ni kadu awatu ko kumte mandanga mama te kali ismayel yusuf ta ba ni na na awu kembe kunwa kunwa kuchot ba nuak chot ni ne na raron chitu i bebo ke jir ngra lo ke Moritani te kan na ke bo to kembe ke njamena tla ade i kan na ki e kade tele nge kukum tu ke ko mandang ni ade tele uden kem gode tu go ke tam ya kendan mai ya ni go sekeleta ikuleke ara ngen dorgo bai to na jaman ku maji kare de gundurgo ain kon to do kum lejit chat la wei tam sei una ji yani i kir man ge ake nel bo ge lo ko na ngeng ngai ge ni bai dan ni dot ne agro hidro klimatik ta ni ba nin to ni igeri ka de yana te gir nang te ni ke so don dor ta ka te din du le sen ya ni ba ni no ni ne na ma ji ka je kor na ji ko do te ka de man ga ga de nin ta ke le ni ke ndoi bo la ko ndo mar ji ya di ke mo ku ji ko na ngan na de jaran ke lan to do ke le ge ya de ke ni tor ng ko man na ni ara ban na se fo de adi lo ke le ni ndan ni do te agence nationale ya meteorologie ni ni ba igeri ka de nin ko to na ran kla do kilu man te gi ge nel gi ge ya ni ngan nga gi ge ni ba nin ko to na ran kla do ni ad o si do nge gne osun kum go te comité gne in ke province te ke ake organisation ya nge gne nge ra kla ndor ge o nge ke krang ba i woro te ni ge nge kul da ge ge ruta di ni kem province ge tas nya ku ku ti gidi muta no kari ade kinge na ede ni ke ndan di dot na foro mari kan na ke bon to ni itam ye ka de nge ne ma yar ke so do ya ni do ka glu nga na tur to ni o ke iri na nan nge no ta tol ta kinge na ede to te ke ka de ara sede ba najiku so don doru najiku so do yani ya kulugu bai to najiku so do man ku majini ya kenta kum go tek nganga ngai wo yani man gne man kle ene ya bar na inundasyon ni bai kembe bo gitni ba kingi na edun to ni tam ye kanna no ne na do ya gum to tu malankari diagre ke ngira gatge ada barnai fam commerçant ge akay sep ge ke do entreprise ge te ba ni ngu ko to malanga de local ne ndan de do atna autorité de régulation ya marché public
bay ni na tag ben do len ji ta di kem gong ya école nationale administration te ni na inda gir ki ngi na ade ngi na ndo ni ba yan do na woro ne ma di ye de ke te ta ade yan do ndo ni mama mor kum la sen ye ka de ay geri ni ba ara kenge ko kum te ge ade ara ne kla ya de Oya kon abar ne marché public ni ba kadek kernu ko majo yani gos kle ke sod ni ngu kon to kem kle de gitin deng deng ni ba kadek kernu ko mo yani gegni ke aran gat ko bo bo ge ada bande ne operateur économique ni gos kle ko sod mandang ni gi ge ba ge ko kum tu gun to asakade gerne kunjun ba yando na ingan ko to yagun to keme malankari bola ak ndoy adi ndo marji kon jinji keme to adi kem lok saya ko boti ndandi dot na ay hotel rajison blue ni na kalas kingena kiran kelani ato ade ngge ko kumte ke awun kundo kas yak sono kade atel ne rene do yani ndo ko kana yange ko bi ade nge ko bi nandun ko kni ba kem ko bi ndu kon ko su gun ni ara bal mi dot ni maje kade ndun kan na ni ba ya gan nan da ra gni nan da ade bal ku jo man ko ko bola ji ndok bal ku du jo ku jo kal ku me he ko kos ga cha tu gun ni ni kem bal ku du jo ku jo kal ku so to ade wo bu da si ra ni ta ba kle ko na ni ng ge ko be nan do no ya ni kle ga minister gra ndeng ndeng tam ye ka de te ko ri ya be ki cha rin to to a to no ni ba ya gan da ni ke ba yi wa ba ma ji ka ri ya gir kun ji kunjo no ye ka do sun do na tu ma la ga da bar ne rapor ni ni ba ran klan to ra chi ti ki ma bu tu bu tu ke ka de an da ngin wa ka na ni ya gun to ke me ma la a ding ye ko be o be ra ba le jo ko ke ni ba si ni ni secrétaire général ke ke ministère ke te a ke si ni na ba ni si na yi po yi fo ko ge ni ne na klan to ni ba ndo so wa di gir ji sit tam ye ka de ke irai wo ta tol ta ba ra ron chi ti ma bu to bu te ke ka do wa ji kinda ga ni ba i kla ya go ge kra ko bai gonji gi ani ke nge ko be tni program ya nge ko be ko mandang ni ni no na ki nge na den to ari ndo so ba ra ye ka de ya wo ne na do ta re ke ma bu to ko na ndang to te ni ba bal ku jo ni ya ge ku un go na ge ku ma ji ngai man ma de ga ai ndang yo kia ko to kum bulon ge to a ai ndang yo ni ba ni no ni ne na ki nge na den to o ji do ko mandang ni adi ni ke minister secrétaire général ya gogoko docteur ramatu mama tungun tuai tane na re ni ta kala konto adu mandang ni ya tole ta najik do be ti ke nge kenda bal ge adu be aji cha de ninto inge kenda bal ge ke kenjale Nintu anda ni kijidu abar na basketball ni. Ba ngan gana awasun kum gotu beke chat ni ba baldi nga yali adi ngro ngan gikari baldi kuti gidi soso gige awota lebay. Ade ni nana unta ni taba basket na indan to ni itamye kade ke ingan ne tarob. Ade aone tu afro basket na ba ne fiba afro basket U18 ba zone 4 ade kono mamuda sitoni ba andan ba antoni gonan kuma la gonan ki gine equatorial tari kembe ke marabot ade chat ne ila uni ba inda bal ni ke be ke asinya ke gir mutano ba koni le tan ni ba tak ga do ma jinga yali ba ga balkin danjajo
kam kam tat ni ba ko jog ni jibe aji do ade ni ton ra ka du be aji awu ge demi final de ta ba wada na no ni ma mata mene bonne chance ya sawo version basket ta ba galami asil ta na na or kum sai ade ji de na undum da ka ba ri ne sanwe ko yang creo lionel nomen garne ya ngete de na ji ko do be te ta ji ro sol to bola ka de simam ji se si bai Beria sik gane la mam tu dekade si.